0: So let it go.
1: Ayan daw siya kawain. Kwan na among ganang lukaning era nani nga ramay na tao. Rata ramle sa welta. Adi among ganang lukaning era ya papanay na tao. Luta pa nginita. Kasihatan na tao manid ganang ya. Abang tao bagaway. Malaakan na kanluk do. And kanakanluk mapachi. Jadi na padpataw. Kuman miyak ngirup yung mo na yung alun ratnan na limit tau kenak ya. Adi tau miyak padpada ningar berita bang bawang panginian napal talo mabad baru kenak. Abang program na ning ramai pulid ajo.

0: Inang stesen nga dojati, susudat antuno, lam kenaw.
1: Segala lagu awo, lagu